isukuthisi inhliziyo yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile angifuni

0: The best hits of the 80s, 90s, and today.
1: 89.1.
0: Thanks for making the switch.
2: 89.1. The only frequency that should be on your dial.
3: Radio Temaneng.
2: The pulse of the diamond community. Radio Temaneng News. In touch with news that matters to you.
4: A ke go leboge dedicate ga nketsa ura ya bobedi mo radio temaneng ditswa ka thato mgoma matsagaro montle mo dikgantsi di kosotlhoeng bakgweetsi ba dikoloi ba Aforika Borwa ba lebagane le bothata jo bogolo kwa dipompong ka ditlhwatlhwa tsa lookwane di tlile go tlhatlhoga thata ka laboraro. Petrolo e tlhatlhoga ka diranta di le tharo disente di le 20 le bosupa ka litara, fa diesele e tla tlhatlhoga ka diranta di le 6 disente di le 19 ka litara, e le nngwe ya ditlhwatlhwa tse di tlhatlhogang thata mo dingwageng tsa bošweng. Koketsego e bakilwe ke ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa oli mo lefatsheng lotlhe le ranta e bokoa mmogo le diphetogo tse di dirilweng mo lekgethong. Le fa gone puso ile ya fokotsa lekgetho la lookwane go fokotsa diphelelo tsa se, babatlisisi ba tlhagisa gore go oketsega ga lekgetho la lookwane go santse go tla ama badirisi thata. Se se tla oketsa kgatelelo mo ditshenyegelong tsa dipalangwa le go tlhatlhoga ga ditlhwatlhwa. Mo go tse dingwe, dipula tse di maatla mono ka Papokone go tloga ka laboraro maitsibua Moranang e tlhola malatsi a le 29 di bakile merwalela e masisi mo mafelong a magolo a sedika sa John Taolo gaetsewe. Ka labone Moranang e tlhola malatsi a le 30 go ne ga begwa fa banna ba bagolo ba le babedi ba ne ba leka go kgabaganya lefelo le le neng le tletse metsi thata kwa borogong bongwe kwa motseng wa Metswetsaneng. Setlhopha sa patlo sa profense, Unity ya go thuma le Unity ya Kuruman K9 se ne sa simolola letsholo la go batla banna bano. Morago ga go kopana le maemo a kotsi, setlhopha se kgonne go bona le go tsaya setopo sa monna wa dingwaga di le 44 ka Sontaga motsaganong e tlhola malatsi a le 3 ka nako e e ka nnang ura ya bongwe. Maiteko a go batla tsweletse go bona setopo sa monna wa bobedi yo go belaelwang gore o nwetse. Motivi Stat Subs e batlisisa dipatlisiso ka ga tiragalo eno. Basepodisi ba kopile gape baagi go nna kelotlhoko ka dinako tsotlhe le go ikgapa mo mafelong a nang le metsi. Maborogo le mafelo a nang le makhubu a matla metsi a tshwanetse go tilwa. Mo go tse dingwe, mapodisi ya Olifantshoek a batlisisa dikgetsi di le pedi tsa polao le kgetsi le nngwe ya maiteko a polao morago ga tiragalo ya go thuntsa e diragetseng mo diureng tsa makuku ka Sontaga motsaganong e tlhola malatsi a le 3. Go begilwe fa monna wa dingwaga di le 54 le mosadi wa gagwe wa dingwaga di le 51 ba ne ba le kwa ntlong ya tsala ya bone fa go nna le ngangisano fa gare ga bone. Go begwa fa morwa wa bone wa dingwaga di le 26 a na goroga mme a tsereganya. Go dumelwa fa monna yo o ne a thuntsa makgetlo a le mmalwa a tlogela mosadi wa gagwe le morwawe ba tlhokafetse. Mosadi yo mongwe wa dingwaga di le 36 o utlwile botlhoko mo ne a isiwa kwa bookelong go a go alafiwa. Go begwa fa morago ga moo mmelaelwa o ne a tshabelwa kwa ntlong ya tsala ya gagwe kwa neng a ithuntsa teng mme ga a ka swa. O ne a isiwa kwa bookelong mme gone jaanong o ka fa tlase ga tlhokomelo ya mapodisi. Dipatlisiso di tsweletse. Mo go tse dingwe, Lefapha la Ditsela le Ditiro tsa Setšhaba le tsibosa ka ga ditlamorago tse di masisi tsa merwalela mo dikarolong dingwe tsa Kapa Bokone morago ga dipula tse di maatla. Borogo jwa kwa kolong kwa Pampierstad bo santse bo tswetswe ka ntlha ya metsi a kwa godimo mo go kotsi, mme se se dira gore boseka jwa babalesega mo bakgweetsing ba dikoloi le ba ba tsamayang ka dinao. Batlhankedi ba pharakano ba mo lefelong leo mme ba re setšhaba se rotloediwa gore ba kgoreletse matshwao tlhagiso le go dirisa ditsela tse dingwe. Mogaetsi, fa re boela mokgang ya rona ya ko setlhoeng, bakgweetsi ba dikoloi ba Aforika Borwa ba lebagane le bothata jo bogolo kwa dipompong ka ditlhwatlhwa tsa lookwane di tlile go tlhatlhoga thata ka laboraro. Petrolo e tla tlhatlhoga ka diranta di le 3 disente di le 27 ka litara, fa diesele yone e tla tlhatlhoga ka diranta di le 6 disente di le 19 ka litara, e le nngwe ya ditlhwatlhwa tse di tlhatlhogang thata mo dingwageng tsa bošweng. Tseo ke dikgang tsa ura ya bobedi mo radio Temaneng. tsedilatelang tsa leme la Setswana di tla tla ka ura ya boraro. Itumelele thulaganyo ya lesukasuka la tlhanaselo.
2: Radio Temane News.

e ne le ka ngwaga wa 1988 fa re bona masetlhapelo a re a bonang ga jaana, mme masetlhapelo e tla diragala jalo ka ngwaga wa 1988 fa re lebelela morwalela ono padimotse ka nako eo e santse le ka fa tlase ga puso eo ya Bophuthatswana ka nako eo 1988 e santse ke dira jalo Stade 8 ka nako eo. Jalo ke tla ba ke buisana ga mmogo le sebueledi sa tsa ditsela Zandisile Lupatla fa tla bele metsotso ka nabaka ya soma mararo fela bara gaura yo ya bone, mme o mpetse thoko gore ka gongwe ke ka feleletsa ke bua jalo le ke tla feleletsa ke bua jalo le Mokhuduthamaga gore re tle re utlwe gore na re go senyegile ko kae, mme ba disaster management le bona ke solofela gore ba eme secharo thata, mme dingwe tse dikgang tse di se monate ka ko kurumane ga jaana fa re ne re di amogela go tswa jalo mo dikganyeng tsa ura yo ya bobedi, gore ga jaana setse latotse batho ba ka nna babedi, mme kana go na le nosi wa bobedi ga sa bonwe be go ya ka dipegelelo tseo gore borre ba ba tsile jalo ke metsi yano ba kopa ka tswetswetlhe mothoetso gore a re tle re kgweetseng jalo ka tlhokomele ko godimo thata mo dipuleng tse santse re tle go di amogela, be fa kane ke simolola ba ke gore tse kareng kgopotsa jalo ngwago wa 1988 fa o le go diragala se se diragalang go tlogela borogo ka ba ka kopang Prestart le bona ga botsamaegeleseng dubela mothoetso.

o tla ka ona morago ga gore a tswa jala ka ko riape ya gabra you must get like a bello sonke se tsere pa letse metso ka bokae so a be di le borobedi go tswa fela jalo morinyo ya bobedi me e tla re mola khatlo la rona la bobedi tla re lebella go botlhe ba ile gore ba gola jalo mo letsatsing le fa e tla be le kotara go fela jalo morinyo ya bone me ke tla ke go neletsa jalo di nomore tsa mogala kana go tle fela mo le khatlo la rona la bobedi fa ba tla go ka eleletsa jalo masego le matlhonolo me fa go na di khandingwe tse o ka tso di bona ka kontle ka ko a ka gongwe gore batla gore ba jalo mo dina kung no bo re bonolo 0538334265 ka rone o ka romela pala jalo mo 0813554077 fa bona sengwe se o ka rata go ka

Gona le malapa mangwe ga jana ba bua selo selo se fela gore Eloi Eloi la masaba ka tane a senwelo sa me setle se fete te bang le morwalela me ba bua selo selo se fela gore re tshepetse go wena ra ba sethe re tsa gona ope fela gore ka tshabelang go wena ko wena fela go godimo o itseng tsotlhe ko wena molaodi wa tsotlhe be ba bua selo selo se ba re Eloi Eloi la masaba ka tane.

0: Zimbabwe se tsere pala tse fela jola ka fatse ga metswe ka re bokae sume le borobedi go ya fela jola mo khatswa di khang tsa ura yo ya boraro tso ka di solo fela eng gore tse fa khantile ke gore akere o tla utla go le go ntse thata tebang le ka koketso ya petrolo ka la boraro o re andre mo lebile me na teng fela fa o tla ba go bolela gore na re di tsama ka talents jang ga mmogo le dipula tsa matsorotsoro tse re di kana gore motho ka re tse di nang ga jana kana gone morwalela o re o lemogang jalo mo diprofenseng di ka nna pedi re bua jalo ka porofense eo ya Bokone Bophirima ga mmogo le porofense ya Kapa Bokone.
1: A o rata se se utlwang mo seteišeng seno? Fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya laesense, re itsise ka go romela lekwalo go Funeka Low mo malatsing a le

0: a re bona fa go laotse bone ga gona opo ka feleletsang a senyatseo fa go laotse bone a se be happy mothwana fa fa le gore badimo ba ratile ba ba re no a tsotlhe di aperitsiamo setse re paletse metso ke na boka some le borobedi go tswa fela jalo morinyo ja bo some le borobedi go tswa jalo morinyo ja borare ke lone le kgato le fa o batla go ka eleletsa jalo masego le matlhogonolo ba e le gore ba gola meseo re tlhobore se diragatsa fa tlabe le kotara go a fela jalo morinyo ya kotara go a fela jalo morinyo ya bone mo go lona le kgato le la bobedi la thulaganyo ya lesukasuka la tlhanaselo setse re paletse metso ke na boka some le borobongwe go tswa jalo morinyo ya boraro mmalo batla ke go beya jalo mo dinakong ke ne ke buisana ga mmogo gape ke tle ke go dineeletse tseo be ga ketse gore ka gongwe ka lone le kgato le ba tla boela jalo mo go rona fa e le gore ba oketsa ke bua jalo ka ba Last Stop ga mmogo le ba Kasimol mme ba ba tlhatlhogile mo letsatsing la botlhano e ne le ba ka ko Rodepan mme tla utlwa jalo ka borre ka borre Motswana ba tla re ba jalo mo dinakong fa ditekesi di tlhatlhoga jalo seo se betse thoko kana gone ba diminerale ba betse thoko gore mo letsatsing la boraro petrolo ga mmogo le diesel di tla be di ya ko godimo mo laborarong o re yang re mo lebile
1: an 18-year-old
0: man mme ke tsona tse motho ka reng mo laborarong re tla bare go tla go na le koketso ya dipetrolo ga mmogo ke bua jalo ka petrolo ga mmogo le ya diesel mo laborarong.

Tataka country are no woman no party no woman no party mo tsela ka mo so fight pele metso kana so mara ro fela mara ga ura yo ya bone so mara ro fela mara ga ura yo ya bone ke tlo go buisana ga mo lene the beast mo kapotene wa rugby kana go ne ke bangwa ba dina le tsana tse di tswangelwa ka fa Velvet Flower me mona go se feri sempelo tla ba le ba fela jola ka fa Scotland kwa go emela naga mme o tlhophilwe ga jaana le batshameki bangwe ba e le gore ba tlhophilwe ka ko Boys High go le ba fela jalo ka ko Scotland se le fa gore ke mo kgweding yao ya Lwetse mme go le go ntse re tla bare go utlwa jalo mo letsatsing leo la ka moso gore na re di tsamaya ka tsela ntse jang mme gape go na le motshameko o tlhophilweng ga go tshameka fela jalo ka ko DR mme re tla utlwa jalo mo letsatsing leo la ka moso ka mo a tlhophilweng jalo ka gone mme e le mo kapoteni wa rugby ka ko Boys High mme gape mo tsatsing leo la boraro tlabe re buisana jalo le motabogo tla ba o tshwere gape ka ko sekolong seo sa Boys High mo nako sa fere sempele ke buisana le bona mo tsatsing la boraro sebagore ke ane pulane.

0: Everything is hot. Everything is hot. Everything is hot. Tebs, okay? Motho a gola, man. Akranong motho tswe ke tshwenye ke khang ya ka ya go tswa ka Friday ke ya gore a o tshaketse ka go le motho a re o itse re no di aparetsa go ba ditsinya mo metsing.
1: No,
0: o kumuria ba re no wa e ha o itse re o tshakile go tsamaile Friday ga o itse re no di dia hello gore gela ditsinya mo ba tendra.
1: Ra.
2: Radio Dynamic Studio, me difanti le gore gone ya ka spirit mo gelo go ntsha ya me ba re go tsiya bomme me re tsumela ka tsheleng tsheng jana gore mo tla go dira tsheleng le bone jana go tsiya ba ke ntsha ya edition mo pepe e le gore ne tsamka jana go ka le bona fa ke se ba se finish sa go nna professor ma yana ba re tsiya ko tsheleng le go tsone ya di option mo go di nna la tsela ya setting sho me tlhoka tsepe le tsheleng gore go le go nna go premiere tsa jalo ka tsa ja ka space ba ile ba khona go ka ita tlhopa sa experience ka ntlha ile mo go fela sa tlhopa sa MC Pro ba ile ba tsoga jalo ka machine mme ba fine jalo ka machine ka ntlha ile mo go fela mme dire ntle gore gone motho wa lebela fa motho ba tsheteng ya tlhopa sa Kelly Chiefs le go tlhalosa fa ile gore gone ba tla e mo biela jalo ka fa Debene mme e go re tsisa na gore ba tla ba tsamba jalo le tlhopa sa Chiefs United ya ka tsetse le gore gone re tsetse gore jalo sa dinga go mme le go tsini ke mo gore tsara dino ba tlhopa sa Debene City slash kana wa Marinsbeek United mo mabe pale ke bua ka Popeye ke bua ka wa ba tsara dino ni le go khona go tlhagisa fa mo tsing la go nna le direct gore o la tla se ditse mo tsa la dino tota wa ri ya me ka nna khanya gore tota se tota di le tsiki se tla go hana jalo go se se bona jalo go se mele mo wa ka tsiki tota ba tsara dino ba ile go khona ba tla nna ntse ba tsela jalo ba tla ba tla go tlhagisa tsa ga Popeye Afrika Borwa se tse go feela jalo di mo ba tle ding tsiki ya ka le bile tse gore ba ya ga go la tla mo a tlhagisa tsiki seven ka fa bending go na le nngwe ya metshameko e le gore go ya di botsi tsa metshameko jalo jaanong Afrika Borwa a se ke go lefeile ka go bana fa le gore re tla nna ke mo tsamaya la go le manane a gore ke maatla le kae a le gore mo nageng ya rona ba tla ba tsama jalo ba go nna na ga rona ya Afrika Borwa mo tsa tlo go bua mo metsi wa go bua le GDP e mo tsamaya ka Chelsea le se pa sa ntse mo go tla ke tlo tsamaya ke jana ke tla gore tla go ya go khutlong me ka rona ke ga tlo go re propong le ntse ba tla ba tsamaya jalo se pa sa e ba tsene go ra ya go bona mo tsa go tlo le go tlo le EPL le se mo ke mo ile go tlhona go tsana no TPNTI mobility ya tsapa sa Pakistan e ka tsaka go re la bomme ba tlo go le Zimbabwe le ka tlinga na pale ba ntse le ba tsena gore Pakistan e le go tlhoka 208 for 286 for ka re ba re ka nna mo shuma mo le go tlhano ka Zimbabwe e le bona ba ile go re go ne ke bona ba bona jalo ke ntse le gore go le gore ne bile ke fa mo tshimo mo tshimo ka ne ke fa tsapa wa tla se jalo go khutla ndi be ke mo tsatsa dilo mabane go bona le lebelo le go khone le le teng le mo tsapa le gore se tla mo finisa re go ba go nna go ka improve mo tsamo go mo tsamo go ba bone ke ja be ke mo tshimo go re ba tshimo go ba tle ba se ba se lebelele ga le go ntse thata ba le ka pension le performance le go bona go ka se nne jalo mo ya mo tshimo go mo tsho tota mo thaka mar jalo tota se ga re go ba go nne go ka tswa nai mo botano mo tsa tshimola mabane tshimola gore go le mshimolo wa tshimindi tshimola ka tshimindi o tsetsa a o go tla tsela la nna me o se nne ke sa bo stopa sine ke le go kone tshimi ka fa ne ke tsa ka Israel le tshiki me ga re tsaka ke se bo tsela la nna le ba dingwe ka di kontraka di mo ka na ka sa pa tshimi sa sa go huru me ya no shimono no go go tsa di tshelo ka wa ka long term loan pay payment to ta ke long loan deal e le gore tlo tsa teng ke ya gara di kana tharo me ya na ntse ya na gore re dire dipalo palo se pa sala le ka rete a fa lebella ya go tshisa madi a kana 8 million a ile gore gore mosimo o tla ba ya ka fa ba stopa sa rena sa under 17 sa mosimo ne se go bona fana ba tla ba se se jalo ka go dira mo tsheka mosimo ba raro ya go kana go kwa go ntshela jalo le tsamke le go tsena mo tsamke ya Africa Cup of Nations ne tsamke wa tla di tshimo jalo mo bikini e ka GDP me ba tla bana le jalo ka go sa Algeria le Ghana le Senegal ba ile gore gore ba le mo group D ke ka le tsa tsi ba go bile ne yo le go bona le tsamke fa sa mo speaking sa gago mosimo sa ya sabagi mosimo sa batho botlhe.
0: Rawe ha ke tsore nna re pula entse yang ka kokurumane.
2: Nkhume pula ka ndi nna fa le ditie ka ya buthi lima ka tsela mo Bushman Bank ka u rea bo shume bo nwe ni na thata ka u rea ya bo ni shume fale le kana ka u rea ya bo nwe bo bedi ne ile ke tsena mo kurumane ka ndi nna fa le ka le gore gone le gone nentse e sara sara jalo yana e bile bua ka N14 KG ho ke mathata nyana ile gore gone ga ke dule kgakala le N14 mo malobeng fa le go tloga mo motibistata go ya ko Kagong go ya ko mafelong a mangwe mo Washington yalo mo ke tare ke mangwe mafelo a go ya teng go tlhela ko Friday ke KG
0: bo anti Naomi bo anti Naomi bo bo Clinton Ross bo Clinton Ross ka ko
2: bo tsai dingwe kwa
0: ehe.
2: So ke nna se laile gore ba a mesi le thapa ya loka sa tinyiwa yana ke ne ka lebella khantle yena gore e ka re gona le mongwe o ene gore o la tlhokile go tshwa sa nne mabare ba re tshidi ha ke re khona go ka uka re ka tlhaloganya ka gore ke ke seno se le gore gona nka ra ra se khoshena ke dipula tsene gore di a tla le yana e ka re go bona go tsoma le tshwe se se se go khatiwa o ntlo ga ntse a ke re se go khotlhi ya e bile gore gona se le tsi se le
0: no ke sutlwele tsa khang yo ya go mahikeng yo yo go buang ka koko ke hutlile no ke hutlile yo hutlile yo ya koko ke hutlile
2: no tota hari ke tshidi re tla bona teng le mora gore re o re go khantsa nna ba shwa mo video a tla bona wa kwa netsaneng tsaneng ke na hana ga e khakala nyana le ha o tswa go mo N14 jalo le la ka go kwa mo fashila go mo nna le tsona go mme naina mo o le tsa wa le ba
0: tsona go lo ana lo ena re kopana jalo mo tsatsing la laboraro re a le boga maru ra modimo a ratile.
2: Hari ke mora ka mosho ba re tla khona go nne ha e tla khona ka fenye motho mo ka mosho re tla re bua seng ne no le tsena o filo ne tsane ke gore to tai bi le bolo ke le court ke le chief ha e tsane ke gore ha e le gore di tsapelo di tla mo gaisega ba tsame ke malika le sopa sa mo le tsena o tsare tsi be fenya tota re tla khona go bua seng ya nna sa nna se ka fenya ke se tla re bua se se mo se gore nna le sa nang ke la tsaka ka nna makai sa ka nna robong ora le robedi ba go nna go fenya le ke ka tatela
0: ke go le go le tatela sa ke
2: thank you
0: Brian tatela sa ke what's up it's a make a triple play

o se utlwang mo station seno fa o se rate se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng bua le rona a o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license re itsise ka go romela lekwalo go funeka low mo malatsing a le

se se utlwang mo station seno fa o sarate se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa radio temaneng bua le rona o dumela gore radio temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license re itsise ka go romela lekwalo go funeka low mo malatsing a le

a o rata so se utlwang mo station seno fa o sa rata so se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa radio temaneng bua le rona a o dumela gore radio temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license re itsise ka go romela lekwalo go funeka low mo malatsing a le

o rata se se utlwang mo station seno, fa o sa rata se se utlwang kgotsa o na le ngongorego mabapi le dithulaganyo tsa Radio Temaneng, bua le rona. A o dumela gore Radio Temaneng ga e tsamaisane le melawana ya bona ya license.